0: ne branches no a na kwa air conditioner pa ntontom ne mu agia boso a
1: mhm
0: abasa ne ni akoto na nado ni ada nado media me ni mi se obi a bi di ade
1: mhm
0: se be ya oni ho e be bu ndi pa yes na ku bi na obe campaign na tiga na hasa montu abama mi oba pe na sebe moni mu a wabedi nsamfun saa na na busua fo nyina ho aye nsamfun da bi obi a pe so obe jani din wa kunwa ne so na da bi a no eduatumpan abondam ni faduedue ya ma ne gungunga ne yoyoy ya ma ne mo piafo goalkeeper bi a ni wada pomo pe se bo hye no da na so go se hye wo mo dodo na afri the players ten na kai wo park so no obedi nsamfun fi number 9 wa beti number 2 so a now ade I send the pattern na wakofo obe da che bon na na do anye hwe na emum no ene ma bibi o ye hwe ha hwe ha o ye ja na ba di nsamfun na ba hwe ha ni nsamfun die no e be kan wo wa ba akokora na ati ba bia wa we last akokora wo da we last wan wa che mu no bo se ye de ali baba wan se na de because me di nsamfun wan kan che de me en wa hwa di nsuo egu ahwede so wa bra hwede ene mako ene wo fa ko ene nyina na etu mako na to atwene bohun nti akoda bi mi na bi odi nsemfun bi ene edi na sem wie ya ene kwotum ye ne kwotum no ene wo se wo pese odi o maame o papa kasa na ye fro papa maze papa o ba ne edi ne kwotum ne nkwa na nyina na mi wo se wo pese o kan se me chiro papa ne ben no a ene ne kasa no a ti papa me kasa magu asmo a no ka na to se ta mo je se ta ta dai bi sa akwa no se papa tumi fuyi a nka nyen ne se de mi kwi nsemfo ma die nyina ajimi sema ma die nyina de mi kwotumi a mi nkwa na nyina mi kwoda ma kwosi mi wi mi papa da fuyi a ne so so mi so mi di nsemfo na mi se mi di nsemfo papa na ntene me da da abra mi ka asemcho a na kare o se next time u mi e wa so kura be hu se u ba e so tete u ba ene o ka na so ma na so o ka na so ndafo ne hu se ya wo tete be ye urade ma u ba nka wa so bra anya izo to awu sem nso to awu sem nso Bank of Ghana sema wakofa abayi bo modena mi nwuram pakwasi ndumdie papa no na djuma gu ye menim enkrofo ba mi ensabi a sabe mesle moni mu a ye nya ye ho nanso na ye sene mo teku ne chimpo a god na omo ye telex ewo miamia hodu bi sika no na papa ndema omo nyi sika bi a na ebe bo mu abrabom nanso na ekushin wo mu emomu so omu so da no pa mu ba bi omu ko san krofo yi e na na rada woro mo begu e pa kwesi ndum adjuma san krofo no mu sa didi mbotu o se ka sa asem fa ni pa ho wan as o se asem fa da wan kwakwa nanse e na odwan ne nam e na aponche beka wo mu aponche bra bo bebo bi anye na kwakwa nanse odwan to aponche fu wo ne na e ko na ne ba o se amre nyamasam ne betum bi anye masam ena panche kudin samfun ya meka bi yede no kwa hifie ko bon eka eka bon nyina achi no yese on san twadwan kan odwan hye ba kope na dafo odwan tunifo a nka nyen so de na ekwi agoragoragwa ne ayere odwan de na ton ko odwan de osia kokwa na tu nu apanche fo a panche ne ya bon eka no sika ne atua na so ye pe odwan hye ba kope wo ne yede wo kro asem bia no emfa nipa sem bia no emfa nipa wo nu ya na ye no yiwe de hwe wadwene tena kokokokokwa wiase nkontonkona ma na ne fa bia be connect to wo ba ko shindu madwuma kuyi nipa bebre nua no madwuma bo wo ma im o ma ne atimu a adwuma nim na aban aba be gu obi adwuma na ba na adwuma no o hange ho a ade na wo so fa no a hange no e ma ne nkona nim na enyina ne na so se me gu no na na do ade ba kon ye no e presented bi kan ya obi na obi gu o ma we gu adwuma o man we ye gu adwo o man we adwo ye gu no ye adwuma enche mrahye no watimi ahwa wa wonu apa kwashi ndu no gu na adwuma papa na adwuma ogu no eh ha me se Ghana fo a wo employ wo pa kwashi adwuma broni bia ni mda Ghana fo nkwa obi ani ofi togo ye adwuma Ghana fo ogu adwuma na okọ we o man pani ye nyaa no a wono ani size fo ni mate ni size fo or the saka or musica or my demonstration shiado nanado it's been a young one so beautiful and yeah you whom was some any pose one one yeah the other clear